Bini rumah kan lakon loro terus nong ya. Kakraki pun Nandasari menio. Kagem DJ Siti. So kagem Mbak Didik Widya Lestari. Jeng Sulas. Iki kopi ne wis entek, tremose uncalno tak isenane. Oke, don't worry you sukaten rujak. Kakem Mas Jeki, waduh nggih pokoke seger waras ya. Aku nang wandun ya wis ora tau saiki. Mas SKP. Dulur-dulur kampung radio kabeh babakan sehat sedoyo nggih. Salam kagem Mbak Kami tuwa. Kagem Mbak Jejuli.